21 li kami gil sulak sunalila kami setiap skus li kwa Jesus se cholo hecho kre kwa Pedro y kwa Pedro arano kurabi se poca el porvenir se escuende en internet San Pedro kacha 21 kami gil kwa Pedro se cholo hecho kre li jun cabal arano se cholo hecho kre li komonil li familia li familia kwa Pedro 21 kami gil aranse por el porvenir Kabiak li Chabi le sila li kwa Jesus si Bambil Bana sa Mateo no oni bilakatat kakwa steng angki li shmako kwila kwa sa kwitsin tamakop chaku atyo utak utnak kwankesh e hunes chakusak kwina shkanabrip chakola kwa sa kwitsin abanan kwinkana shkanabrip am chakunak malak kwibak akwishpain Renak rikin ratinangkil ratinangkil rikinak bi ratinangkil ikwi malah posib chi itestiw chich olakru chish hunil ut kuinka narak rabinkil jere li igles aban kuinka akwi narak rabinkil li igles kachi kanak chakuho makas papal malah hokun akhtit olto relik chichyali jere chish hunili ta te ak saru chichoch Pagpok ahkwi sa Tiyosya. Uchis ko nilite ahit sa Tiyosya. Ito kahkwi sa Tiyosya. Nintiyah kwi ere kwi kwankip kwi bak ere sa Tiyosya. Tesk erip sa atin. Chiris chalak aru tes amak taushk re. Hep spalit li Tiyosya il Tiyokwa. Spanak par kwankip kwi posip chuchukip singkaba aran kwankin sa Tiyosya. Ratin ni kakwa nimlalo alat kawa Jesus anakwan ng halan chikli na liap linashkultika chikuli kakwa ekwerik in chakli china al marakli sah al chan kiru nak lihun tishkerip ko chan ko hunak china sah anakwan halan chikyo chiatinak li kakwa kikin Chiris chiklik amo ip sa usilal rikin li shopalto rikin karush kamanure. Anakwan nagkatpok li kakwa. Chishkampala kwi sa usilal kawut. Kawut tak kamaan. Spanak magkunakanaw talikatywa meshka kumon. Maretyo kakoskil kwan kapaltil maraking kachik katulak sa Sant Iglesia kulung kusakpala juan karutatya rali kakwa. Kakwa asing kang halak machakat. Kuing kaasak ama kwi sa usilarik ilikumonile. Kuing kaasak pats kwi pala magkikihunak likumon kwa na magchiru. Ah, magkaasyan lakadyo amaran sa Tiyosya. Likasus narak kaushkabi sa shrakik. Lita hit sa rujocari, hit hok sa chosha, lita bak sa rujocari, bak bok sa chosha. Wingka siya kamagwi sa usilala, bak bokat takik. Kwi siya kamagwi sa usilari kish makop chakug, hit hokat takik. Narana siya, siya kamerip sa usilal, rikili likwan na bahalal chiru, utrikin na kwi likwa Diyos. Kan Diyos di ba al-keli Jesus sa nakwan. Anakwan na kanasa kabeng ho ak anghel marikwan ho na kapalti chulo ho na kakumon sa anghero na toshik chish kang balkip sa usalay. Bengkwan chang kakunesal chang kuing anarabi chang atyuk kwe oshibak am kwe oshibak kwe baklak anghel chang kwe utingkash kam kikash at pap chang am kwe chik di iglesia chang kuing kaot chpap chang kanali kumon ang ho hun chang karo. Kwan chpa palma chang li Jesus. Chan kana ko magash pa balcha ut ko ahbe ko e pa tih chan ko e pa fariseo ta kana kchi magash pa balcha li kakwa ma chika ant kakish ka kumon kwa li kumon na kishkulsh akila shikik na kishko o sa ligles in ka chik ta kwiliru kaputang kash kambib sa usilarik ish palto anakwan kakosh lang anit akale lina Ani tsakal kwan shpaltil li hungu nasnaw. Anak kwan li Jesus nagatpok, nagkishpok, nagatpok lahat. Chik angela ko narakaan magkota na kahlaw kawot.
Shbanak darak li Jesus tatulak rikine chimaka tzakala dita marak li tzakash jahela hu shakali rikine antrak li kama magkakunak shchocholal chan li Jesus chan li Dios hukan nakhanchik nakash kultikan kicho kerecho likutan na ines kakum na ikwer rikine li china ani kuinkane kerikeri po china lin ma chan naktash oksash di mahkwal shkwan kila li choshal chan li Jesus abanan kwe dike keri po china lin tesh ok Erel is tima kwal kwan kila. Ha angku chiku kapats ku el kamak. Arin sar chicho chirep di kakumon ishe palto chiku chirulish ka mare maskau shu atinak. Mare shkwan ku nak lich utam shikir shkatye shikir shkabanu. Utmakos kakek ata. Uli khun inka achi shulak kaban mare chashman ru khika na shu. Nak inka achi na ulak sa santi iglesia na kwan shkail nak tachik tat kwaklik. Chishkan pala kwi sa usilarik hindi kumunain. Abad kwa na kek ata, kwa na kamaratas katiyachan ko. Kwa na karo kwi chik, kung chikli na kapano, kwa na kek ako. Ska bi, karo sila kung ska kek wi chikla o. Karo tiyoko. Malao kakwa chish kebare kakli ska bano. Ka, ska kumun. Li Jesus nagatpo ko na kwan. Ska malkip sa usilal. Kuyuting ka at siya trabi pa saan ang chiklikuan kuy likomo na aning ka asyat pa. Maka at siya tagwa kuy isma nakasatulak sa patsapas kuy palama kuy isa sa pichiklama klasas ko bali Diyos manak siya tulak rikin. Kuy ka hulhanakat kuy tagwa tatratila uting ka kuy ka hulhanakat siya sa patsapas kuy palama ang marakabala kuy sa usila rikin. Siyang kiro nakrikagwa at kuyamag. Machan magkotrukta. Magkotrukta siya manakli Diyos kistiyanak kuy. Sa shirakik kishtiyash ka kumon tihok sa kumonil chan. Nintiyah kwi ere kwi kwenkep kwi bak ere sa rujicho tesh kerip sa ating chirish tilak karu tesh tama ta ushkresh hep shpali cho shahil chukwa shmanak par kwenkep kwi oship chucho chukep zinkaba aranak kwi kwenkin lain. Kwanak, bueno, kwanak kwi sa kuhok chikalipala ina, kwanak Inkanan tao chan na hiruk. Wanak shik na kili komon na hun ut shuke chitihok. Kanan naulain karut katirik inaan. Tioka huskin na tioko chitihok chirish hunak ka komon. Yashmak ding ashwash pap sa hunak ka kreru. Karut katirik inaan. Matrabi katik li kamatios na klege kosha. Chol-chol na kika. Pekwish kakam kip sa usilal di kili komo naan chan karush tili Jesus na nakwan di karut ama li tesh ama chan ta ush sa shkaba li tukwa bekwin ka na kakamum kip sa usilal maritok sho china chako charan na shikhe chitihok utin kash kakam kip sa usilal mat ushk na kikarut kapats inka Yata naka paya kwi chitihok, yata naka tye, yata naka chaha kwe, yata naka pehli o chot, shman li tihok, yata naka tye, naknimbanut. Shmuko apimbil talatik, shmanak ika, shak ama kwi sa usilari kine, likomon, likwan kwi lapat. Pero kwi shak ama kwi chan li Jesus, usta kwi poship, usta hun, usta kwi pesha kwi chan, ta ush li te pats rel yukwa pek. Manto shere, hanchi kwi ushibak lina, kwash hultikan kil, eshka komon. Kwa rin ibig, kaya nang kayak, chus di kamisyon.